Masu sauraro, barkanku da dawowa shirinmu na yau. Duhu kiran tsofaffin ganuwar dutse da suka miƙe a ɓangarori biyu, da kuma sautin takun ƙafafu da ke amsawa a tsakaninsu. Ku yi tunani kuna tafiya a cikin wata 'yar siririyar hanya da ke zurfin mita da dama a ƙarƙashin ƙasa. A nan ba za ku iya ganin sararin samaniya ba. Abin da kawai ke kewaye da ku shi ne shirin dutse da ƙasa. Amma wannan ba wani kogo na yau da kullum ba ne. A ƙarƙashin wani birni ne, akwai wani birni daban wanda ya jure wa sauye-sauyen zamani. To, menene hanya mafi ban mamaki ta kare birni? Gina dogayen ganuwar tsaro ne? Gina manyan ƙofofi ne? Ko kuwa rusa waɗannan ganuwar da hannunku idan lokaci ya yi? Wannan shi ne ainihin matakin da aka ɗauka a Ascalon a shekarar 1091. A Akka kuwa an mayar da tsarin tsaro ƙarƙashin ƙasa ta hanyar ramukan da aka haƙa a tsakanin duwatsu. A Gaza kuma, ƙarfin da ya sa birnin ya ci gaba da wanzuwa bai taƙaita ga ganuwarsa kawai ba. Yana kuma cikin tsohon gadin da masana ilimi a yaren matafiya da ƙarnuka suka tara ta hanyoyin da ke tsara birnin. Birane uku masu tarihi suka taka rawa wajen tsara makomar ƙasar Falasɗinu da labarai uku daban-daban na tsaro. Amma duk suna da tambaya guda ɗaya, menene ainihin abin da ke kare birni da ƙasa? Akka, wani tsohon birnin tashar jiragen ruwa da aka kafa a gabar tekun Bahar Rum a cikin wata mashigar teku ta halitta. Tsawon ƙarnuka ya kasance ɗaya daga cikin muhimman wurare da ake bi wajen kasuwanci, zirga-zirgar sojoji da hanyoyin aikin hajji. Kamar yadda hukumar UNESCO ta jaddada, Akka na da wani gado na tarihi na musamman daga zamanin tsakiyar ƙarnuka har zuwa yau, wanda ke wanzuwa a saman ƙasa da kuma ƙarƙashinta. Bayan babban sauyin da aka samu a zamanin Mamluk, an binne wani muhimmin ɓangare na birnin 'yan Salabiya a ƙarƙashin ƙasa, sannan aka gina birnin Usmaniya na yanzu a samansa. A yau, titina, unguwanni, gine-gine da sarƙaƙƙiyar hanyar ababen more rayuwa da ke wannan ɓangare na ƙarƙashin ƙasa sun ci gaba da kasancewa yadda suke. A nan ne ainihin labarin Akka yake farawa. Ko da an lalata birni a saman ƙasa, yana iya ci gaba da rayuwa da kuma kiyaye asalinsa a ƙarƙashin ƙasa. Ɗaya daga cikin sanannun gine-ginen da ke wannan tsarin hanyoyin ƙarƙashin ƙasa shi ne ramin Enteplar. Binciken kayan tarihi ya nuna cewa an yi amfani da wannan hanyar dutse mai tsawon kilomita 350 a matsayin wata ɓoyayyiyar hanya da ke haɗa tashar jiragen ruwa da muhimman wurare na dabarun tsaro. Yayin da rayuwa ke gudana a saman ƙasa, a ƙarƙashinta kuwa akwai wata ɓoyayyiyar hanya da ke tabbatar da tsaron birnin da haɗin kai tsakanin sassansa. Tabbas labarin juriyar Akka bai tsaya a zamanin tsakiyar ƙarnuka kawai ba. A shekarar 1799, lokacin da Napoleon Bonaparte ya kewaye birnin, dakarun tsaron Usmaniya da Falasɗinu ƙarƙashin jagorancin Jazar

0: Ahmed Pasha sun fatattaki sojojin Faransa tare da tilasta musu ja da baya. Akka ta sake tabbatarwa duniya cewa idan aka hada dutse da dabarun da suka dace, zai iya zama wata alama ta gwagwarmaya da ke jurewa sauye-sauyen zamani. Idan muka bi gabar teku zuwa kudu, za mu isa Ascalon, wannan tsohon birni wanda ake kira Amaryar Sham a yankunan Larabawa saboda muhimmiyar matsayarsa tsakanin Masar da yankin Sham, wato Biladush Sham, ya shahara da gudanar da tsaro masu wahalar kutse. Sai dai labarinsa mafi ban mamaki a tarihi ya samo asali ne daga rushewar waɗannan ganuwar. A shekarar 1097, Salahuddin Ayubi ya sake ƙwato birnin daga hannun ‘yan Salabiya. Amma bayan wasu shekaru kaɗan, lokacin da yaƙin Salabiya na uku ya ɓarke, sai birnin ya faɗa hannun abokan gaba, sannan ƙaƙƙarfan sansanin soja ta bayyana. A shekarar 1091, Salahuddin Ayubi ya ɗauki wani mataki mai matuƙar wahala, amma mai muhimmanci ta fuskar dabarun yaƙi, inda ya ba umarnin rusa ganuwar Ascalon. Rusa tsarin tsaron birni da hannunka domin kare shi. A kallon farko, wannan na iya zama babban saɓani, amma a dokokin yaƙi da dabarun soja, mataki ne da aka yi masa kyakkyawan lissafi, domin manufar ba wai a fake a bayan ganuwar birnin ba ce, illa hana abokan gaba sake amfani da wannan ƙarfin wajen kai hari kan ƙasar Falastinu. Haƙiƙa, ganuwar Ascalon ba wata hanyar tsaro kawai ba ce, ta kasance alamar iko, alfahari da asalin al'ummar wannan ƙasa. Sai kuma Gaza. A Gaza, labarin ya wuce batun tsaro kawai. Domin fahimtar Gaza, dole ne mu kalli taswira da kuma hanyoyin da ke ratsa ta. Gaza, wadda ke kan babbar hanyar da ta haɗa Masar da Sham, ta kasance wurin da ‘yan kasuwa, mahajjata da rundunonin soja ke wucewa. Sai dai watakila ɗaya daga cikin abubuwan da ba a fi sani game da wannan birni ba shi ne kasancewarsa babbar cibiyar ilimi. Abin takaici, a yau ana yawan danganta sunan Gaza da mamaya da yaƙe-yaƙe. Amma wani binciken ilimi da aka wallafa a fitaccen mujallar Journal of the Royal Asiatic Society ya yi amfani da takardun tarihi wajen bayyana yadda Gaza ta rikide zuwa cibiyar ilimi da tunani ta yankin a zamanin Mamluk. Tsakanin shekarun 1260 da 1516, zuba jarin da aka yi a Gaza ya samar da yanayin da ya bayar da damar kafa ƙarfafan cibiyoyin ilimi da kuma samuwar al'ummar malamai masu yawa. A zamanin Ayubiyawa da ‘yan Mamluk, malamai da masana hadisi da dama waɗanda ke kai komo tsakanin Masar da Siriya sun sauka a Gaza, inda suka koyar da darussan hadisi tare da rubuta littattafai. Wato, Gaza ba wurin saukar a yaren matafiya kawai ba ne, ta kasance kuma wurin da tunani da ilimi ke sauka. Ana iya fahimtar girman birni ba kawai daga tsayin ganuwarsa ba, har ma daga mutanen da ya raya da waɗanda ya karɓi baƙuncinsu. Akka ta nuna mana juriya da ke ɓoye a ƙarƙashin ƙasa. Ascalon ta nuna mana dabarun da ke buƙatar mutum ya kasance a shirye ya sadaukar da wani abu idan hakan ya zama dole. Gaza kuwa ta nuna mana cewa hanyoyi ba mutane kawai suke ɗauka ba, har ma da ilimi da al'adu. Amma bayan ɗan adam ya koyi auna ƙasa, gina dogayen ganuwar tsaro da haƙa ramuka a ƙarƙashin ƙasa, sai ya juya idanunsa zuwa wani wuri daban, sararin samaniya. Masu gadin wurare da daddare ba su kaɗai suke cikin duhu ba, taurarin da ke saman kawunansu suna tamkar, suna raɗa musu alƙibla lokaci da nisa. Ɗan adam bai tsaya ga kare birni kawai ba, ya kuma koyi karanta sararin samaniya domin gano hanyar da zai bi. To, yaushe ne kuma ta yaya ɗan adam ya fara karanta sararin samaniya tamkar taswira? A sashi na gaba, za mu yi wannan tafiya mai ban sha'awa daga ƙarƙashin ƙasa zuwa sararin samaniya mara iyaka. Sai mun sake haɗuwa. Kafin nan, ku huta lafiya.
1: Falastinu, ɓoyayyun labarai.

Cewa ya aikata laifi, ana ɗaukar wannan ƙa'idar, wacce ke ɗaya daga cikin ginshiƙan da aka gina dokokin zamani a kai a matsayin wani sharaɗi na shari'a mai adalci. Da farko, bari mu fara da kwatankwacin wannan a harshen Turanci na yau, domin masu sauraronmu matasa su iya fahimtar wannan jumlar wanda aka tsara da harshen Turkanci na da. A Turkanci, kalaman middai iddi'ina ispatla mikel leftir tana nufin cewa wajibi ne wanda ake tuhuma ya tabbatar da da'awarsa. Wannan ka'idar da kuma muke amfani da a rayuwar yau da kullum tana da muhimmiyar matsayi a dokokin zamani. Wannan ka'idar tana da alaƙa da ka'idojin shari'a mai adalci da rashin son kai. Don shari'a mai adalci, ana gabatar da ɓangarorin a gaban shari'a a ƙarƙashin daidaitun sharuɗa. Wajibcin wanda ake tuhuma ya tabbatar da da'awarsa yana da muhimmanci don hana wanda ke adawa da gabatar da abubuwa mara ma'ana ga shari'ar. Wannan ka'idar na tabbatar da rashin son kai da 'yancin kai na kotuna, nauyin hujja akan mai da'awar yana tabbatar da cewa kotu ba ta yi son kai ba kuma ta yanke shawara kawai bisa ga shaidar da aka gabatar. Bugu da ƙari, a tsarin shari'a na wasu ƙasashe ciki har da Turki, wajibi ne masu gabatar da ƙara su tattara shaidun da za su tabbatar da laifin waɗanda ake tuhuma. A dokar hukunta laifuka, ana kare zaton cewa wanda ake zargi da laifi bai aikata laifin ba har sai an tabbatar da hakan. Wannan yana faɗawa cikin ƙarƙashin mutum bai da laifi har sai an tabbatar da cewa ya aikata laifi. Da wannan, ana kare haƙƙin mutane. Ƙa'idar wajibi ne wanda ake tuhuma ya tabbatar da da'awarsa, wanda haƙƙi ne na ɗabi'a idan aka yi la'akari da inda wayewar kai na ɗan adam ta kai a yau, haƙiƙa wata nasara ce ta zamani. Musamman a cikin zamanin tsakiya a Turai, ya kasance abu mai muhimmanci ga mutanen da ake zargi da laifi su tabbatar da cewa ba su aikata laifin ba. Lamarin ya kuma fi muni a kotunan da ke aiki da dokokin addini. Hukunce-hukunce kamar jefa mutanen da ake zargi mayu ne, ko kuma waɗanda suka yi ridda da kuma yadda da su a matsayin marasa laifi idan sun rayu, na daga cikin abubuwan da suka bar baƙar tabo a tarihi. Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan, a madadin tawagar shirin Jaida Kege, Alper Beshe da Miraj Orem, da kuma ni Yasmin Ahmed da na gabatar muku da shirin, ku huta lafiya. Saboda

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turkiyya. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.